Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ron ak lim wax ne maddalil husna wa maddalil zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat.

Serin Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxalum ndax sunu borom joxnamako te doyewumako dara kuma yaakaare ëlëg itam jaaxalum ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khasil ak jaawat kuko mokal duñ la lacc bammel jezbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku len war ku ne te waccole danañ la ceppel ci aljana.

xamna ci wuté sangaram diko nan nak du ko sañ ak waye suñu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gilit ko xamne sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangar la wara def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ko xam nga fu bari xaliss neena bis bi doom ji do won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako nit bu amee alal sañ na may doom alal ju ko amal njari waaye na fekk nag may ko doom yépp bu fekkee ay doom yu bari la am daal tànn ci ñenn wala kenn may ko bàyyi ñu ci def moom daganut yonente sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci moom di ko may di may doomam ak tool bëgg yi ay salaam seeree ko yéen da ko laaj ne ko ndax xam nga yeneen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga leen lu mel ni mu ne ko déere mu ne ko bu ma seere loo man du ma seere ak jeng fekkee daal benn doom la yor nag sañ na ko bu dee ay doom la sañ na ko waaye nag na leen may lu ne amal njëriñ bu dee alal joo xam ne wala kër la bu ëllëgee ñu mën leen a jëriñ wala alal joo xam ne buñ ko dencee bu demee soxla man ko caa faj loolu dara nekku ci ndax topp tooy njaboot la it fexe ba sa njaboot duñ tumuranke loolu aw yiw la waaye nag na tegu ci mandu buy jox na jox ñëpp bu dee def lu baax moom sa njaboot ñoo ci gën a yee ak say bokk ci ñeneen ci jàmbur wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee dañoo wax ne nit moo war a yor ay way juróom bu ñu amut ne ndax jigéen moom bu fekkee ne way juróom bu jigéen dafa amut buróom kër te amul ko ko yor ndax way juróom doom ju jigéen am na ko yor ak way juróom bu góor it waaw ay way judd bu ñu néewee doole seeni doom a leen war a yor seeni doom a leen war a yor doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi biir ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga caa yor sa way juróom nga ne amut bu dee kenn la mu def ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay way juróom mu góor góor waru jigéen ko noonu la ñu sante doom ju jigéen ji bu fekkee ne mën na ko wallahu taala aalam assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.

0: Sharing belong, lay Tedian, Fakir Fay Nango Dagan, Nangulule Pulun Lanyan, Lakialana Telherni. Sharing belong, Tedian, Fakir Fay Nango Dagan, Nangulule Pulun Lanyan, Lakialana Telherni. Nago Dagan, Kimustava, Miniak Marwa Taksava. Agaki amdi mustaba ni yalla jibel khernu bi agaki mbollem ay rakam ak aqisen baye ñu am agaki sheikh bambam serign bi giyazul khernu bi baake da ngay boromi bot te sa njabot tawat gilot ni dama apantal pare may la puto akarnu bi
1: mama dilawa waya moridi nyoma wana tawatal te bunwo dawla menye o xarnu bi tayji ma wax banetare ngir ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yeret ci sama xel ci xarnu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku kañaan moriti yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi joy perantal lanu joy bonu fabule ne nooy kunu yafal ban defi ko mu delu natal xernu bi gisunu yaay te no nguram ku ñak yaay day namp maam buural te bonu ngala daam rogu ni mbolem xernu bi fabal sa doomi yep bon ñoomit ñu bor ci anu njabaat kumun ta bon nga jox ko bi ta fa muridi sutural motili jakaji ñu naal fo tollu dolu sen alal ndax yalla na atel xernu bi
2: ndax yalla amdi mustafa tabal ñu maay mustafa
0: bam tal marwa taksaba ndax yalla na atel xernu bi mbale murid ya pangi joy ngir lu yu bay mu dalli goy ba seeni ad yaangi boy saraxnu na atel xernu bi jamono jaangi xib xif luñ togg bargi ne ka fu Cheikh Bamba neel genji minde mu delu natal xernu bi xif taxna ñen mag ñi yoy xif taxna gor su ndaw di joy xif taxna yanu toli boy serign bi giyaal xernu bi taxna ñi da joxe ngi laaj ñi japp seen sax di xaj ken de wutu dem fenn ba waaj serign bi giyaal xernu bi bekor bi taxna xoliti bakar bi taxna cieritut ñak gi taxna kariwet serign bi giyadul xarnu bi sa dem gi taxna ñepp joy nawi li sax dootu ñu toy leg leg mu war ba toli goy serign bi giyadul xarnu bi
2: xam na ñaanu da dalal daanu baye daanu ñoral daanu roñal daanu deggal fi asal nga saqi xarnu bi sheyar man deenu da debal loxal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mbolam xarnu bi sheyar man yanu da sanal jigeni yanu damal tay ñe payam kena matul serign bi giyadul xarnu bi ñu seen zak sagi kuna ñi seen gaay dagi kuna ñi seen gem rek kuna ngir ñak gi ci xarnu bi at mo na ndax mu tana daaw mu gëna far delu gannaaw barabi ay cheikh dina ay mbacke giyadul xarnu bi wayno wayno ka torax yalwan amo kula sarax garab daano xob yalla bambay ndanjama xernu bi garab gu mag bune jirim garabi ndaw yi di jirim meñan ma say mbir ma alam li rek ka dal wa xernu bi allahu akbar shaman tamana mo amana shaban xewali def da awala ngam ci dabi mbole xernu bi libe ci ke ki zahfaran landa di wo muy yola nga ni xeli koppi dina watay kor ni xernu bi astaghfiru lali asim tumnan landa adi ko tamuy lu neexulon boram jurbe la wute xernu bi xewal gi def da wal walin baban cenun di kel keli motax ma jog di pel pele serign bi giadu xernu bi xewal gu def da wal nga wax sen nga wute nga ak sayam xamoo ko rak tundak say am zam do xamandal xernu bi wacc nga yaw lo ama sawa def nga ko jox kuma ta jox
0: daawoonu naq daawoonu ñaaq sa doon nga mboolem xërnu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñu nga yaar keen wëddatul moo tax ma naa la soo xatal njëmbale woon ji xërnu bi njëmbali mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi woon tey ñi defee ñu bawoon gi ñàkk gi ji xërnu bi ak ñàkka bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax daa cee bu teñe añalaax jaaxal na mboolem xërnu bi léeg-léeg nga ji suy am murit muy taxawaalu ne mariit wala mu xàcci def tariit ndaw njombe gaay xërnu bi ànd ak commerçant yi di jaay ñii di ba jaa seeri baxaay te xam ne yaa doon sunu baay ma tee nga naatal xërnu bi ñi lee yi xàcci de bi seef ñii defi dag ngir bañ a loof ñii daw ba raw beeni fii ma tee nga naatal xërnu bi yaral yaa kaaraba daa ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xërnu bi soon yoram na tey yaru nanu dootu na voog xami nanu dootu nelaw yewu nanu yoram na naatal xërnu bi soonu joxoon la lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoon a yaru nanu ku weddi laajal xërnu bee yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xërnu bi nun tuxu nun sun kari baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bàmbaa di waay sëriñ bi geelul xërnu bi murit yi saali nañu ren ngir xam na yaa leen amewoon yaa leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga boo di xërnu bi ci jaani yecci nañu tey xam nañ ne bay du suuru booy yaa mën a mani lu ko doy ma tee nga naatal xërnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem pëleg naar ak wolof kendil ku ami yëf sëriñ bi geelul xërnu bi koo xam ne daana xami jaag daami a nga arake joog mi aan maam deen mu jeeg sëriñ bi geedul xërnu bi ku masa am yaari wata soxla na ren ji ñaari mata te muntaam jagu mata sëriñ bi geedul xërnu bee koo xam ne daana ami taax tey mi ngeej nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi geedul xërnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeej nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi geedul xërnu bi kër yaa ngi weet ba ne ci ndum lal yañ yoroon defi koroŋ ña doon wuur defi koyoŋ sëriñ bi geedul xërnu bi tubaa bi sax pert nañu ñu leen gamoon it peri nañu yaa wooti it fayi nañu yal nañu yées ci xërnu bi ña tukki woon far nañu lan fu njulu dee seen faran addina yaa kanoo weleŋ sëriñ bi geedul xërnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatu loo joxi naar waaye mbàkke geedul xërnu bee waaye mbàkke yuuxu nan ba dee wàllunu soo yeexeenu dee melal na kuy rammuku dee yaani tinil waa xërnu bi yow yaay danay muhammadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man nga defal waa xërnu bee.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمازات شياطيني وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبوك جوليتي مبوك طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيوغي لين دي نوي بو باخ تي دي لين سياري دي لين ديغلو بو باخ تي كادو يي ني ييكتي di len ñaanal jamm fepp ngeen mané nek di sakku ci yeen ñaan suñu borom defal ñu jamm defal ñu tawfex ci liggey bi nga xamanté rek soobu nañ ko ngir liggeyal suñu sang suñu serigne cheikhul khadim suñu borom defal ñu ci selal defal ñu ki nangu serigne bi nangul ñuko tam depp ak nim bëgge ziaré rek wax deug ki nga xamanté rek mo nek ci xaralé gi di Chambay Fall ñu fatte len kon ne rek yeene ngi ci radio khassido online Touba Monde bi kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci émission Darul Khassanat ngeen koy mëna am rek manam altiné ba aljuma digënté 19h30 jëm 20h ci Europe Italy ci kaddu gi seen bokum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ziaré len fepp ngeen mëna nek ci gox fesso yi ñaanal len jamm sakku ci yeen ñaan ñu jël ci wat rek ci solo émission Darul Khassanat mo di tobbi sunu sang sunu serigne sunu wessile Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasoul kon amna bis am ku ñew ci serigne bi nuyu ko andali adiyam ni serigne bi nangam la manam wax lim bi serigne bi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme ci bir nek ba amna adde ju fa nek demal wagnil mako ba xam ñaata la ndax kimako joxon waxuma limba ma delu wat ci tombu bi modi ne amna ko xamanteni masna ñew nuyu serigne bi andale adiyam dadi wax serigne bi niko nangam la manam wax ko limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme amna adde ju fa nek bo deme nangamako wagnil ba xam ñaata la ndax kimako joxon jotuma wax limbi loli ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki juliti mbokki talibe yi xana rek manam liñuy wax rek labiré xana liñuy wax rek bëgg jamm bëggal ko ñëpp motax rek ñu fassiyene yëkëti ay kaddu ngir labiré ci ngir yaatal ci ci tombu bobu nga xamanteni tombu am solo la tombu bu am solo ngogu bo xamanteni kenn ku nekk amna no ci toggé tombu bu maga ngogu bo xamanteni kenn ku ne am nga ci part de responsabilité tombu bu am solo ngogu bo xamanteni mo xam muy talibé bi mo xam muy serigne bi am nga ci responsabilité fim toll ni ci jamono ji ju nek tay jojji jamono mo wuté légui lolou cheikh moussa di wax rek nan boba ko wuté légui wayé boba mo wuté légui serigne bi mom li ñi wax rek modi ni amul ci ñafi nekkon waye amul ci ñi fi dess waye am til tam ci ñey bëgg ñu lolu mom lu wër la lu fess la ndax nak buñ xolé xolal rek ko ki nga xamanteni da andi adiyam jubulu ci ni rek amna limbu takku tax mu dik diko wax serigne bi diko wax limbi jaruko te lolu tay ji dafa melni lambu na suñu jamono ji dafa melni tay ji problème yi am digënté serigne sek talibé yi adiyé joji dan na ci ben bankas mu melni tay ji problème yi nga xamanteni yenn talibé yang koy dundu wala bok ñak am ak tay ci li nga joxé mi ngi am ci ji jamono manam liko wind rek modi ni adiyé joji ndax nak serigne bi adiyé dafa wara don lu sel adiyé dafa wara don lu ñong adiyé dafa wara don it sutura sa digg ak suñu borom nga suñu borom dongo tax ngay joxe waaw kan mo tax ngay joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom mom di boromum gis di boromum deug wax deug lepp loko jox mom xamna ko xamna fang ko jele kon fiñ ko soti xamna ko tayit bu ëllëgé dana la ko won ndax nak serigne bi bay rek suñu dox da dox suñu digg ak suñu borom di sunu buntu borom ñu jaar fa ngir mëna yegg ci suñu borom ndax nak ku jëm ci suñu borom faaw nga am kerkeran lolu moy serigne bi waye tay ji buñu démé ba serigne bi mënta xamé manam addé julew ak al julewut koku yellotul addé buñu démé ba nit ñi buñu joggé di joxé ji addé wala bok buñu joggé di joxé ji manam ay mbir dañuy and ak ay télé caméra dañuy and ak ay télévision dañuy and ak radio yi dañuy and ak média yi ngir ñu siwol ko lolu ngistal la lolu yaq jëf la lolu bu jëfi sétane la waye xam nga ni lolu joji jëf yalla soxla wu ko yonent bi soxla wu ko serigne bi soxla wu ndax nak ngistal da ci bari selal gi neew ci lol ndax nak addiya da nga wara fekk ko xamé manam da ngay ñak ci sa bop dem liggéey lu lew la nga ci jëlé nga joxe ci addiya waye nak taxut nak señ bi ñu wutal lepp lim taxutit ñu wutal lepp app ba tay ji da nga gis ño xamanteni dañ leen di sas addiya jo xamanteni amuñu ko fañi mujj rek modi daw di daw señ bi waye ba tay rek ñu gis ni ñi nga xamanteni rek seen wërsek dafa neew taxna ñu doydal leen ci seen sekri serigne te ñikoy def rek danaka modi leg leg wax deug ñu jéggal mom modi bëkk neeki far farlo ki nga xamanteni dal moy indi addé ju doon mom dañ koy daldi garantel niko yow mom am nga talibé am nga festif ki nga xamanteni nak dolem yeggu ci serigne bi ñu woy ko mu melni rek bi talibé day am manam talibé série A ak talibé série B wala bok ñu am talibé li ñu wax première division wala talibé deuxième division amna ci ño xamanteni manam ñak dem ci seen keuru serigne lako andi rek modi am kersa ni ndax amuñu addé juñ joxé waye buñu démé ci biir keur serigne rek lañ fay gis modi ni chef d'entreprise ño fay né wala bok ñi bok ci administration bi ñi bok ci gouvernement bi député yi ministre yi serigne bi ñu dem rek bani len yeen dal ci keur gi ngeen bok yeen dal seen pestef magna yeen dal ko amu talibé ngeen té lako waral mu du len rek lu dut alal jojo nga xamanteni ñing koy yëkëté diko joxé té li ci ëpp sax alal ju leuf la doon kon nak ñu war ci bayyi xel ndax nak ki nga xamanteni dafa ñew donte ab deerum la yor waye mu ñak ko mu lew ko lol waye mu yene ko duggal ci buntu suñu borom señ bi ñu xagn ko ko wala bok ñu galankor ko ba mënta yegg ci serignam mënu ko ko jox lolou dana yeme lolou dana doy war lolou du yok courage lolou du yok pestef ndax nak wax deug yalla ginnaw yomal xiyam liñ jëm way ji nañu wan mandarga yi nga xamanteni dana tax sunu xel dal ndax nak le ko tedd ko don wax rek serigne cheikh mbacke gende fatma yalla ko sunu borom yok yi leer mang ci ziar kep ko xamanteni daru khuddus moy sa buntu ci cheikhul khadim ñu nako waw yow lutax ki lay joxub deureum ak ki lay joxub jundi nga yamale muni waw denkané borom de buma ci tambalé di def ségrégation wala bok denkané bo xamanteni dañ la koy laaj ëlëk rek buma ci dé méraka contane kon naruma ko joxé ëlëk ndax ni muni dama ni siwa ëlëk jot bama ni len dal li ngeen ma joxon fi la ko def lolu muy kon lu am solo lo xamanteni war nañ ci jangat ndax nak budé serigne bi da nga andi addé ji te mom munta xam addé ji li ci law ak li ci lewut ah dana doy war bu fekente ni ni da nga ñew joxe addiya mu dun lol serigne bi mënu la laaj fan nga jëlé addé ji wala bok ci lan nga yëngu ngir ni xeyna bu la ko laajé bu ëllëgé do andi lenen serigne bi kon lolou dana doy war way rek ni yow talibé bi bul japp ni da ngay nekk ci safan di jaay drok wala ngay def luñuy téré la nga cey amé nga dik diko jox serigne bi yaakar ni wax deug yalla lu bax la lu lew la yaangi soti fu bax ah lolou tam dana yéme kon dana jar ñuy soññante suñu biir di bayyi xel ni addiya dal manam sab denc dong la addiya dal sab compte bancaire kep la bo xamanteni ëlëk dana la ko gënël bu fekké nak fa nga daan jëlé lewut fi nga soti nu mënti melit bo ëlëgé do fa fekk dara ndax nak sa mbir rek nga fa def sa gal rek la ya cey def bu wali joté nak wax deug yalla te yoro lo mëna walé wax deug yalla dana doy war kon nak manam di bayyi xel ni wax deug yalla ci li nga yëngu fi xel ba muy doon saw ñak fi xel ba selal ko fi xel ba li nga warlok sa liggéey li nga warlok fi nga tedde wax deug yalla nga respecté ko waye liñu gis rek tay ji bu doon ci jamono ji man rek da ngay gis ni amna ci yo xamanteni legui bu dé ci jamono ji ñu dund fi ci réew mi ñu dund liñu teud malati ya bari na lool liñuy tapalé ci liggéey bi bari na lool té bu wër wi déwé ñu fay leen ñu yaakar ni lepp lewna ñu fassiyéné ni ci lañuy dundal seen njabot ci lañuy dundal seen wayur ci lañuy joxe addiya yaakar ni lew la lool nak lu jara bayyi xel lu jara bayyi xel ndax nak fo yëngutu war nga joxe akja ban mo ba ma seuk ba buñ la fayé mu lér na li lo gagné sincèrement la li lo gagné honnêtement la ba lo ci mëna def rek mu barkel ku dan jégé Serigne Saliou da nga gis ni manam amna ñetti façon yo xamanteni manam buñ ko daan joxe da ngay gis ni amna neen amna num koy def moy ni boko ma san jox boko ma san nuyu nuyu walé ko addiya len manam lu ci bari len da ko daan tey daf ko ci possible deñum bi amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da koy yëkëti jox ko manam ki nga xamanteni mo taxaw ci wétam té lu ci bari mo daan doon señ soñu bi sisé amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da ngay gis rek ndaysan mu rocc ci loxo ba xaaliss ba daal di rot nga xamni rek kon mo lolou mi ngi mandargal ni amna ci xaaliss yo xamanteni fan ko jele lewut waye biñ ko ande tam serigne bi amna maqamam xam ko ba lolou du jaxassok alalu serigne bi lolou du jaxassok li deug dug ci l'islam lolou du jaxassok li nga xamanteni wax deug yalla lu ñong la ndax nak serigne bi munuma yor yere yu baax ba nopi di risu ay kadir wala may dem di yeketti fo lo xamanteni asiwu jene bu turo ci yere rek danaka dagato ci lay mujju wala yaqku ba ken dootugo meuna jarignu lolou moy wundu ni adeju lewut dal du jaxassok adeju lew kon lolou wanañ ci baye xel tayit mom ci bopom sax di yalla suñu borom yokku leram dana fatali ni serigne bi di dana wax ni adiya dana fek fu dara nekul mu def fa dara waye adiya dana fek fu dara nek mu baril ko batay muni adiya dana fek fu lu bari nek mu barkel ko kon nak buñu sakku manam luñu joxe ji adiya na doon lu lew waye jarut rek serigne bi ñu dik di mandargal serigne bi niko nangam lañ la jox nasal rek suñ borom mi tax ngay joxe xamna ñaata nga joxe suñ borom mi tax ngay joxe xamna fo jele xamna fiñ ko soti kon nak lolu nan ci baye xel di ci soñante te baye rek señ bi nga andi limbu bari rek yaakar ni rek nak kon yow ya sut ci talibé ci kër gi dedet ya oppressif dedet ya bu talibé dedet nga gis ñu xamantene rek wax deug yalla alal ji ñu am andiko te leg leg sax ndaysan du lew ndax nak amine walewut ñu dik rek joxe adiya fassiyene sax leg leg ñuy conditionner serigne bi leg leg amna ño xamanteni dañuy melni luy conditionner seen serigne ci lan ndax adiya jiñ joxe ngi gis ko xamanteni serigne mi ma ngay yëngu ci manam lambu ja dik rek andi adiyam waye leg leg ñen ñi ci serigne ci duñ leen wax ni sax li ngeen di yëngu lewut ngir yaakar nañ ni buñ leen ko waxe doot ñu andi adiya gis ñoo xamanteni wax deug yalla manam buñ diké duñ leen laaj sax manam luñuy def luñuy yëngu manam ndax nak serigne bi ab serigne dal da war di soñé ab serigne da war di dankasu ab serigne da war di namu talibé yi ba wax deug yalla def ci seen xol yi bëgg yalla talibé yi mom bis bo déwé ci seen xol yi bëgg yalla lepp luñ yor da nañ la ko jox ndax nak suñ borom rek mom lañuy wër suñ borom rek mo na fi wacce te ju mom lañ dalu kon nak wax deug yalla lepp loon amit rek ci suñ borom lay dalu ndax nak liñu wax rek ginar ak inaram manam borom ginar moy borom kon suñu jëm yi ginaaw suñ borom ko mom suñu alal yitam suñ borom mo nako xewele mo nako wërsegalé kon dañ ko wara delu wat ci suñ borom kon lool won nañ ci jappalante di ci soñante ma fatali tombo bi modi ni amna ku ma sa ñew ci serigne bi nuyu ko joxaliko adiyam dal di koy wax limba niko nangam la la jox serigne bi niko dama bëggoon nga yegg ci neeg bele amna adey ju fa nek bo yegge nga wañil mako ba xam ñaatal ndax ci mako joxon jotuma wax limba lol nak jarna bayyi xel bu baaxa baax ñu soññantu suñu bir labirinte rek di selal suñu jëf fexé ba manam yak ak ngissal ak reey bañce duggu ngir nak yoy jëf jëmut fenn mbiri aduna rek la kon nan ci bayyi xel batay ci jamono ji da nga gis ni adde joji amnay jafé jafé yu mi andi amnay reng reng yu mi andi ci digënté talibé yi ak serigne ci da bari na ci mbokki talibé yo xamanteni ban gëjé siari serigne ken xamut kagn la am ci talibé yo xamanteni seeni serigne sax xaméwuñ len lay la nga gis ño xamanteni dañuy dem ci benenum serigne diko doxali yité bayyi fa seeni serigne yeen djeblu muy lu dewar yo xamanteni waras na ci bayyi xel ndax dama japp ni ki waccu andam and benen bum dem fekk borom tok ca ndax it nak mëno suku djeblu fenn fi di sa buntu ci serigne bi yité yi nga xamanteni ak la fa war defo ko fa dem fenen ne ya nga fay sakku ngeureum ak defa sakku ndimbal teet serigne bi ya fi andi won sa bop serigne bi campagne la dikut ne la kay djeblu ci man saxalu la su keur saxalu la lem ya andon ak sa xel and ak sa tey ak bakkan dem fofé bolé say ñaari loxo niko serigne bi waxone dik niko djebal na la sama bop adina ak lahir way ñu xol batay ndax magal gi bu ñepp defo neew dana dox nga war la ci bop ni ndax juma ji ñu taxawal bu ñepp defo neew dana taxaw xolal keur serigne bi lu fi jak mëna talibé ko wara def kon talibé itam manam serigne si talibé yi lañuy pokero waye talibé yi serigne si lañuy pokero mu bari ci ño xamanteni fimu toll ni ban dalé ban djeblo batay lim jox senuk serigne matugut manam 25000 francs ban djeblo batay boko xiyassé ci fukki at lan jox senuk serigne ci adiya matut juromi djumi ndax ñu ci bari dañuy def sama classe gi di sama mbokki modimori buñu joggé fi dañuy dem dox seni soxla ba danaka dossé ñaari fan wala ben fan ñu ni ñay dem séti serigne serigne def wér sénégal wala ñaari wér nek ci sa yité nek ci sa bakkan bam neex la ba déssé luddut ben semaine wala ñaari fan nga dogo lagar lagar ni yaangi nuyu ci sa serigne bo démé fekk mu tabji wala fekk ko mu jappandi nga daal di depp ñibis amna ci ño xamanteni dañu joggé fi dem ba sénégal du nuyu ci sa serigne bëgg señ bi xamé lé addé ji ni joxé danaka at mu jot lañuy dogo dem sénégal sama classe gi bu ñu yeggé lañuy nuyu señ bi moy ñenti témèr wa calculer légui ñenti témèr yow at mi ben yoon nga ci dem fukki at ñentu jinn manam ñentu jinn dong la ñentu jinn fukki at amna ño xamanteni ñenti témèr lañuy séré seen serigne ben yoon lañuy dem ci at mi fukki at boko calculer muy fukki yoon fukk boko multiplier par 2000 20000 francs la ba nga djibul batay 20000 francs nga jox sax serigne te am lu ko upp am lu ko upp ndax leg leg da nga fay baye sax serigne ñan lu tofa waye bo demé ci serigne tariyah yi manam nit tariyah yi sax lay wax buñ la laaje ñaar fukk jinn ngir ndomba nga jox ko buñ lay laaje juroom ben fukk jinn ngir ndomba mbab téré mbab bijeen nga joxé ko te xamoo luñ nga defal ci bir xamoo luñ nga defal ci bir ma japp ni kana serigne bi nga japp ni mo la gëna jégé suñ borom serigne bi nga japp ni moy sa buntu ci suñ borom ko ké kay warna la mëna fagul dara ndax nak yitté aduna yi kuko mënta fajj serigne bi xel mi dul dal al-akhirah kon mu melni batay amna lo xamanteni mi ngi ci digënté serigne ci ak talibé ndax nak serigne ci buñu démé bay nuro ki bur amatu ñi talibé ay dag lañu am ay dag rek lañu mëna am ndax serigne bi budé da nga ñew fekk ko mu gën la bëgg aduna serigne bi da nga ñew fekk mu bëgg luxe serigne bi da nga dik fekk serigne bi donka sigi rek ci la nek du dox doxali du doxali ñun bur waji serigne bi kon talibé ba kat bu ci tégué bëtam bu mu xelam xawé doy war rek danaka pestifum day daal di wagneku ndax serigne bi don nako wax ay cheikh ni len manam kep ko xamanteni doxatina ba ñew djebulu ci yeen bu tagok yeen bu mu len bu mu gisati ci yeen lurut manam ngeen gën ko bëgg yalla manam bu mu gis lenen lurut ngeen gën ko bëgg yalla legi nak buñu démé ba manam ki nga xamanteni daal mo gëna joxe mo bokku ci kër gi ki nga xamanteni daal moy joxe mo bokku ci talibé yi magi bu ko défé nak wax deug yalla ñen yi nga xamanteni seen doole yegut fofu dañuy dox seeni serigne wala bok parce ndax dañuy japp ni kat fofé buñ fa yeggé duñ am fuñ len tek waye bok wala bok duñ len tek fuñ len wara tek wala bok dañ len gënal ak ñenen lool nak danaka day indi yaraangi rek ci biir digënté yi way ñu gis ba tay ni rek talibé yi ci addu yi ñu dajalé
1: problème andi lay andi ci daari daayri problème lay andi bu mag ci daayri ndax leg leg day fi gis ño xamanteni dañuy dajale xaliss ngir war ko yobbu ci señ ba kan ko jox da koy daari sakal bax wala fiñ ko tek dongu di xaar señ bi ubi da ngay gis ko xamanteni dañ ci def njombelu reey lo xamanteni tey li ci bari nit ñi dañ koy xam ba nopi nak baye ko ci biir yow kay ginaaw jappuna sa loxo ci biir ndab li nak ba señ bi nak damay fex nak ba ndab lol nak do ci duggal sa loxo nak ginaaw nak moy andi ay bi wala bok ren jox nañ lako señ bi mu yegg adiyé ji yegut ba ñepp xam ko ñepp yegg ko ba señ bi nak bu may dajalé nak duma lako jox trésorier mom du tan bopam dañ koy tan du tan bopam dañ koy tan loy danaka mo andi reng reng ci daayira yi ndax nak señ cheikh mbacké gende fatma yalla ko suñu borom yok yi leer bamuy sos daayira la bokkon ci estatue ba manam estatue ba dajalé xaliss sax duggu yobbu ci señ neeku ja ndax mom dañu won na ngeen ci dimbalenté la wax na ngeen ci dimbalenté kep ko xamanteni gis ngeen ni bokk na ci mbolami ba am jafé jafé neen ko ci dimbalé jambar ji señ mbacké soxnul danako wax xaliss bi ngeen di dajalé dima ko jox dama koy jox ji wat bu ngeen gisé soxla so xamanteni mi ngi fi ak julit bu ko soxla nga xamanteni lotuna neen ko ci dimbalé ndax bu ñëwé dañ koy faji soxla dañ koy joxé rek waye tay ji gis nañ ni daayira yi dajalé lim dajalé xaliss bari bari ni joxé nañ ren nangam mo len gënal jappalé ci ñi nga xamanteni ñi won ci bi daayira bi di ci yëngu dem ba yag ñu am ay jafé jafé lolu dafa yatu lim ni joxé nañ 10000 euros joxé nañ 20000 euros mo len gënal dimbalé seen bokkum jilu seen bokkum talib bo xamanteni mi ngi doon yëngu ci daayira bi di guddel ci daayira yi di bëccëgal daayira yi def ci jottam tay ji mu dem ba am ay jafé jafé ci yëngu ci liggéey señ bi ñukoy sétane diko jox ay 20 euro ki diko jox chiffre yo xamanteni danaka takluk daram la way mënu dara kon nak lolu war nañ ci bayyi xel bu baaxa baax soññante ci nañ ci soññante labirinté te dimbalenté te xol li nga xamanteni moy jëriñ nit ñi te bayyi ngistal bi bayyi bëgg maani ma jitok bëgg ni ren mom nangam la daayira bi joxe dem nañ ba duñ dajalé sax day maam ñun buñu leunk won doon ben Italie gep dañuy dajalé seen adiya buñu yeggé Touba dajé fa ak wa Espagne dajé ak wa États-Unis dajé fa ak Grèce ak kenn ku ne ñu dajal wat lepp boole ko muy wenn sey ñu jox ko señ bi niko li ka talibé yi nek ci bitim rew ñoko joxe waye liñ gëna bëgg reen ji moy Italie de nangam lu joxe Grèce nangam lu joxe Espagne nangam lu joxe kenn ku ne ñuy xol naan amut pestif ak amut nepp te ngeen xamni bayyi xel ke nga xamanteni ma nga amoni yene joxe jooni ci Mauritanie fekk fa señ bi neysan amut jooni waye mu yor deureum rek deureum bi sel lool waye ci agrum mom nek ci Sénégal yonnelu ab jooni ci señ ba bi ndongali ñëwé dajé fa borom deureum bi señ bi dañi kay leen sédé ci Ibra da nek ci Sénégal di wax ak man fi ci Mauritanie di wax man fi ci Ganar néna jooni Cheikh Rew bi deureum waaji talibé bi lay séré ci ndax talibé bi da amone yene jox ab jooni da amuko xolal lool xolal ñooñu ko kay wax deug Yalla loko jox xamnako loko jox xamnako jarul kon di andi ay lim jarul di andi ay manam ñoo upp pastef di ko am pastef ku ne sa bop nga ko defal ko am pastef ku ne sa bop nga ko defal kon loolu nañ ci bayyi xel kon dal loolu moy soñe bi modi ni amna ko xamanteni ñewon na ci serigne bi andi fa adiya wax ko limba serigne bi ne ko yeggal ci neeg be amna adiya ju fa ne bo yegge wagnil mako ndax ki mako jox dama waxatun limbi loolu dal moy tomu tay bi nañ ci bayyi xel ñun ñepp kenn ku ne amna lo ci mom am nga ci ak ak yelef kenn ku ne amna no ci wara doxé ci defar ndax nak serigne bi bu yaqko ñun ñepp la yaqul nañ defar ndax lepp ben kaas rek la kaasu wer la bu toje señ bi domal kenn njariñ kon nak nañ ko sam waye bu deme ba toje nañ dajale xoti dajala mbiri manam wut kol gu ko manakol ñu kole wat ko ba kaas bi del fo mo na nek tax nak lool rek moy yoon wi lool rek moy yoon ñun ñep ay mbokk lañ ndax kinu boole mo gënde ak bay moy cheikhul khadim ndax danaka ñun ñi fi dajje ñep ki wax ak ñi deglo ak ñi xamanteni dañuy dajé ci daayira yi amut kenn ñu ci bari kenn bokku tak sa morom ci dérèt wayé buñ dajé melni ay doomi nday buñ dajé melni ay doomi bay buñ dajé melni ñu bokkondo ño xamanteni dañu bokku fuñu yaro amna lu ko waral amna ko upp doolé nday ak bay moy cheikhul khadim kon nan ci gëna moy gën ko mandargal gën ko woné nan ko woné te bayyi serigne buñ tuddu nga daanu buñ tuddé serigne bi nga ni nam lu way yor rek serigne touba la ko jox lu way yor rek serigne touba la ko jox ñu ngi jéglu bax ci kaddu yi xana rek ñaanal leen jamm teŋku ko ci ñaan gi nga xamanteni serigne bi def nako yéne ko ñepp rek
0: xana rek ma ngi ñaanal ñepp yalla ci borom wacce jamm ci julit ñepp wacce xewal ci julit ñepp bi jaay sidil awalina wal akhirina sayidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall ba mouridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: benn bis na Quraysh mujj mënatu ñoo muñ li yent bi wax seen xarami, ndax mi ngi leen di xamal ne yéen ak seen i baay li ngeen doon jàmm lépp maanaam dara baaxu ci ay ñàkkum xel rek moo leen ko teg. Mujj nag ñu tàmbali def ay délégation di ñëw ci bàyyam bu nago Abu Talib di waxtaan ak moom ngir mu maanaam mu wax ci wala mu dox diggante ma wala mu bàyyi leen ñoom ñu jëfalante moom. jiraay ba ci jëkk nga xam ne Ibn Ishaq nett na ko mooy dafa wax ne mbooloo ci kilifa Quraysh nga ñëw ci Abu Talib, ne ko kat yow Abu Talib sa doomi mbokk mii xam nga mi ngi xas sunu xërëm yi, mi ngi sikkal sunu diine ji, mboolem sunu maam yeeg yépp wax na ne ñëpp dañu ñàkkoon xel moo tax ñu doon jaamu xërëm yi. loolu nag mënatuñ ko muñ. benn, yow nga jëfalanteeg moom wala nga bàyyi noonu jëfalanteeg moom. ci loolu Abu Talib fexe ba ne leen incha allah loolu danaa ci doxi jéego, fexe ba dëpp leen ne leen danaa ci am lu ma danaa ci dox. ci la waxtaan nag Seydina Mohamed xamal ko ne ko lii may woote daal jant bi ci wong bu ngeen ko indoon te ko sama benn loxo indi weer wi def ko sama loxo bi ci def lu tax ma bàyyi ko, ndax lii yàlla ma ko yónni te mooy dëgg dara mënta tax ma génn ci wala ma bàyyi. moo tax nag bu la neexee nga ànd ak man ci li, bu la neexee nga ànd ak say bopp, waaye lii moom du ma ko bàyyi. Abu Talib ne ko incha allah moom du ma ànd ak mukk kenn di la contre la damay lay jàppale di la aar ba fu mujj ma xam. ci loolu it la Quraysh si tàmbali di defi pexe. pexe yi mooy bokk na ci dañuy fexe ba kenn du dajeeg Seydina Mohamed. waaw loolu lañ njëkkee mooy fexe ba dëddale nit ñi ak Seydina Mohamed. ndax booba jamono yii wax naa ne koor la maanaam jamono yii nii boo fekkee na aj gi di jub te xam nañ ne aj xam nga boobu fu ne la nit ñi daa jóge di ñëw mat te bu ñëwee Seydina Mohamed mën naa waxtaan ak ñoom ci lislam te mën nañ faa doxee bàyyi diine ji ji nekkoon ñoom ñëw ci lislam. moo tax nag ñu ne léegi nañ def fexe mooy nañ fexe ba xalaat nan lañuy koy dëdd rek nit ñi. ñu dem waxtaan ceeg ki ñu wax Walid ibn Mughira doon koo xam ni ku ñu warmaal la ci seen biir amoon daraja ci ñoom. bi ñëwee nag ne ko léegi danoo bëgg daal lu waxtaan ci lan lañuy wax siiwal ko ñu bokk ko ñu nëpp, ndax bu kii dee wax ci lii Seydina Mohamed kee di ci wax leneen bu yàggee dañuy wax ne kat yéen seen wax yi bokkut, bu kii ne dox la kii ne ab waykat la wax ji du bokk. léegi dañoo bëgg a bokk benn baat boo xam ne ñun ñëpp moom la ñu maasee di ko siiwal ci moom nga xam ne dana tax nit ñi maanaam bàyyi ko. bi ñëwee ñu ne léegi noonu xalaat am ñu ne léegi nan wax ne moom ab buxaaba la ab njabarkat la. Walid ibn Mughira ne leen loolu moom bu ngeen ko waxee du dox, ndax buxaaba xam ngeen ne day yor ay pertaab ak yëf yor ak ruqam di wax ak jinne te xam nga loolu si Mohamed defut noonu. ñu ne léegi kon nan wax ne dafa dof mooy leen dofit xam ngeen defu ko, ndax dof day yenn sagaram kii nag li mu wax di waxi dof moom. ñu ne léegi kon nan ne ab waykat la mooy leen waykat yi bu ngeen ko waxee du sotti, ndax way arab yépp xam ay way te lii mu wax duy way alxuraan duy way. ñu ne waaw kon lu ñu wax ñu ne nan ne ab njabar xam la am day njabara rek moo leen loolit ba tey njabarkat yi xam nga dañuy fasaka fecceeka ak di sifleeka ñaan te xam nga yooyu moom defu ko moom day wax ak nit ñi rek. ñu ne ko léegi nag yow Walid ibn Mughira may nañ la bàyyi nañ la nga xalaatal ñu léegi lu ñu war a wax bala ajgee ñëw ñu mën ko nga xam ne boo dañuy def bunti dëkk bépp dañ seet ak ay nit ku ñëw ñu teel laa xamal ne nag dëkk ba kat nit a nga ko koo xam nangam la mel. Walid ibn Mughira xalaat amut lu mën a wax, wax na ne sax dafa dem diglu Seydina Mohamed ak guddi waaw ñoom dañ daa def guddi dañuy ñëw ci kër Seydina Mohamed di diglu alxuraan bi. loolu sax ñoom kilifa yi gën a mag ñoo ko daa def ndax neexitu alquran walid bañ mujjé dajé da na wax ni man kat dinguna ko limi wax xamna ni day wax ju ko gëna neex amut mom té itam li ci ne ci ay njariñ ak ay xéti manam xibaar yo xamni yépp wër kenn xamu lu doon len dal la gis ne bu ñu ko day wax man na am mom nit di man ko deg moy day ni wax ne ab njabar kat la ndax wax ji mi wax da ci jaaré tékkalé doom ak bay da ci jaaré itam tékkalé manam nit ak soxnam lool la bu ñu ko xé mom dañ ko deg ci lolu ñu daal di and ci lolu légui def nak ba aja ñëwé ñi def manam fu ne ci buntu dëkk bi rek kenn taxofa kuy dugg ci dëkk bi ñu kan la léral la né la kat biir dëkk bi amna ku fa ne ku ñu wax Muhammad abu njabar kan la nak dañu bëgg ko bëgg té la wax ndax mom soy ag dana la kar dana wax yow waye nga moytu ko ndax lam lay wax boko topé da nga tékkiko say bok non lañ ko doon siwalé walid ibn mughira mom nak gis nga alquran leral na khalatam yoy ak non mu doon xelat khalaté ak nim ci doon doxal lepp alquran leral na wax na innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nazara thumma abasa wa basara thumma adbara wa istakbara fa qala in hadha illa sihrun yusar in hadha illa qawlul bashar wax nim doon khalaté ak dem ba dik lepp alquran da ko misal manam khalat fala ak len lu meuna wax mudi ci ne ak njabar rek la ci lolou kon non lañ non def ngir taxaba deugul nit ñi ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yemu ñu won ci lolit dañoo ca dañ ca bolon di retan julit yi ak leen kanget leg leg sayyidina muhammad ram leen di wax ko wax di ñaaw yoy yep alquran net dina ko da lañ ko tuddé ab dof da nañ ko tuddé ab way kat ab njabar kat yoy mo wax yépp lu ci ne tuddé nañ ko ko lu ci ne itam alquran netli nako dal lañ ci da bolé itam lim da jangalé mom sayyidna muhammad ñu diko tuddé asatirul awwalin wala limi wax lepp ay waxi wax la jo xam dal taxane mag ni jëk ñi nga xamné da ko digg rek ci mam yi té dara wër dar lu sax amul manam non lañ doon yaxé li sayyidna muhammad di wax non lañ ko topé won yemuñ ci loolu dañoo tamulon di xoxtal julit yi ak di len tek ay ciona tamulé ko sayyidna muhammad ak mbolem ñi tuubon ñep melane waxtu yi melane mi ngi sori xamna man ma yem fo rek ma ngi ci deglu wax li moko keni bo legge ma tam defo moy ciona yi nga xamne mo lañ doon tek ak ni nga xamne lañ ko muñe ak fante mudd insha allah yalla yalla defal tawfiq nu meuna am japp ndik weyel ko ni insha allah ba tok bisu ko jotta itam niñ ko waxon rek dañ ko def ngir manam magale ko wer wi nga xamne señ bi ci bom da ko fonkon da ci soñe itam xeseri bi non jang legi ni jess bu boxale suñu waxna ci yu bare bare ci ku ko magal li ngi am mom bi ci bisu gamu suñu waxne fa man yu'azzim mawlida nabiyyina babil hura fala yuhasabu ghada fahtariman wa'azzimi masalan lor rek jarna diko dundal mom gamu gi waxne kep ko xamni magal nga ko desu la hisab ëlëk dem am na bo joxon tay ji wax na jël biset man nañ ci wax ci li señ bi wax ci gamu waye tay man na jël bobu moy ko xamni dundal nga bis bi yonte bi gane aduna desu la hisab ëlëk fala yuhasabu ghadan lol nak dar gënu ko reey ndax hisab moy li nga fi def lañuy jël ben par ben diko calculer di xol lu bax li ak lu bon li bax bu uppe ñu man nga dem aljana li bon li bu uppe nga dem sawar fekke nak dundal ko adna ci eul calcul bobu bu nga def sey mbir nga xamne dañuy jallal lepp jëlal lepp jéggal nako lolou mom rek benu benu diko magal yana yalla defal tawfiq ñu bokk ci ñiko magal niko señ ba bëgge ni ta'zimu bi sunnat
1: tuba mondu bi duna wërngël kep

Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé njëriñ.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سنو اغيين تي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقت وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكم دارا سين طالب بابا كارلو kaddu gi di bayko fi ci sene radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique bay fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñing koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabarak taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal baakha baakh serigne mohammed muntakha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabijahil qadim
1: di lusulin ak yeen ci katno yalla subhanahu wa ta'ala ak baxam ci seen yobulo suba buñ baxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi di len ndokel di len jaajeuf lu baax baax tay ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ni ñi yew ni ak jamm yalla na yando non la yalla jamm dekk ak ñun te jamm joju ñi faral li ñaan yalla yalla di ñu xeer ci ndir ko jamm yalla ndax da na tax jamm sax ci bar bu man di doon bu lu leeso rek ñu dikk suñu bindu tay ak yeen sof ko ci dembu ñoo won ak yeen ci yette xeeri ndox yi am waxon la ci ndox mi nga xamne man na lepp nga xamne amu ben ciopiku ci xet ci jaf ko ci melokan nam guen fam guen rek ten la ndax robina la wala siana wala foras la wala sax dekh la wala mal don su boba nak ndox mom moy man lepp boy top yalla mo ci gën boy tok mo ci gën boy nan mo ci gën ndox mi ñaar bi nak moy ndox mi nga xamne amna lu man am lu tele niki dafa soppeku ci lu dagan soow tabbi ci wala di wala yuna demé xam ngeen yoy des koy lek kon su boba mes nako jëfëndiko ci aada way des ko mëna jëfëndiko ci taaw da moy des nako mëna jëfëndiko ngir togg ngir naan wala foot wala raxas way des ko mëna jëfëndiko nak ki japp wala sangu waxon la tamit ndoxum ñettel bi moy ndox mo xamanteni ndoxum ñettal nak moy ndox mi nga xamne mënul dara niki sobe ci atta bi suba du mëna japp du mëna sang du mëna naan du mëna dara tour rek wala akha rosé ci garab kon nak yett ndox yoy ginaa buñ ko leralé bu nopi nak da ngay dem ci ndox mu ñëk ma moy ndox mi nga xamne mo mëna lepp nga jël ko fas yene japp japp nak bokk yi lu yomb la ci gisine way lu jafé la lu bari ngir ñu tamit ndax japp ni nga xamanteni mënu sorti mom julli te japp amul non la amé yenen jariñ japp day ar nit japp day sam nit japp day sécuriser nit japp it dafa gëna woor tim bo ci sax mo gëna jafé tim motax salahini sin japp boko le serlo da ngay japp sax mo gëna yag julli lu ko waral sonna ci lu mata son dafa am jeri te japp mom li tax mo am solo ci wax wala rek xam ngeen ne lo tim ak lo japp bokkuñu tim na nangam ji bokku rek japp na nangam ji ci misal su mo non dak am xar ba japp ko wala may japp dak ak li ba japp ko yow mi ko dak ba tim ko ñom ñaar bokk li won kon japp mo gëna wër don tane waxo na la tim dana wutu japp motax amna way kat bu ko yaxalon ne xarit del japp ta baye tim ngir loy tim te japp ko legi mo raw lol motax japp am solo lol bo jappé mom ba nopi nak ci biir japp mi da ci am yo xamné muñu ta ñak nga xamné su ñaké rek japp mat filé ko na waye bo jappé ba am ko yit nak amna yu koy firi yoy tamit dinañ ci dik inshallah rabbi waye kon yi nga xamné moy faratay ñap ci lañ bëgg ñew tay xam ngeen né yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ci nitém akum xélam akum matam mo ci indi liñu tuddé sunna waye alquran mom bi mi ñew mi ngi commencé rek ci nit ki bamé yéné na rax xar kanam kon faratay ñap lay alquran tuddu yëneñu bi ci indi sunna yi kon dama lay leele man faratay ba ci ñëk moori nga yéné am pass pass ak namelu ñap ben ñaar ci biir ñap me ras nga ras xar kanam farata la ñett ras nga rasé loxo ba sé cionju farata la ñent massa sa bop dem bi kessé farata la juroom rakasé tank farata la juroom bennel bi bomb ngay bomb ci biir rakas bi farata la ndax boy rakas da ngay bomb te wacc way do sot rek wacc nonu di ray ngay bomb juroom bennel bi moy nga gaaw ci jëf ji waxi bom toftolo bo joge dem ci ba ci res niki nga baña bayyi ci mayli bom wo nga do dem ci loxoy bayyi loxoy bom wo nga do dem ci ci res lolou lay yak ñap su ko defé ne kon juroom ñaar yoy moy fartay ñap yi nga xamne mënu ñak ci biir ñap su ci ben manké rek ñap amul su yalla dogalé na nga faté ben ci saasé nga fatlé ko ta ñap mu paré gut da ngay délo rek def boba dal di gaaw wéetam ñap nga nekkon niki da nga japp ba ci biir nga faté raxasu ben loxo raxasu farata te yif yi fëndéwul da ngay dik raxas ko and ak yéene dal di jall su fekké nak li nga faté nak ab farata la ci yi mu wax ba japp ba nopp ba joggé fa ba ñap ma fenn nga xamné jëf ji war na wéssu su wa nak ñap ma day yaqku da ngay dem bam dugg motax ñap mata fonk mata farlu mata gurgulu ba ba ma dik ak yow nak ci li nga xamne moy sunna yi waye xamna kon dana gudd way dañuy yam rek ci farata yi tay ba leg jam inshallah rabbi ñu dik sunna yi kon dal farata yi japp ngok nañ ci gurgulu ba ba dana am solo ndax lo xamne jaamu yalla gëna mag bu fekkene ne matul lu mëna soti lolu ma da gor golu ñi ngi sant di gërem baax baax ki li non def waxtaan wi seen bokkum dara seen talib bu len yene yiw te deku sakku ci yeen babakar lum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé njëriñ.